Are le bo wena ngwana mamedi wa 011 o setse metsotso e supileng pele papa di fitla pele ha mana mkelele ke a mona le yena o thutse tu ka nnete go thutse o thutse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa ha ona tsanga ka ye me a re sheba he ngwana me e tla rawa ke yena tebo mokwena ka kwano he ha re bona tebo mokwena o wa checha o khutlela morrawo o tla atamela a kwala mahlo tebsa ngwana o tla tla ho yona tebo mokwena a e gorwela a rala la le tantana.

0: amo fapanya lipula tebo mokwena ba antle e kamani ya ka lutunga le lituna sibatibane sale ba ka lutuna lane le le sa different na
1: penalty e botse first man ka le sogwana la ga tebo mokwena e go mera bona ena moswara dino e a ya thukwela go metebo mokwena a eno sha ka thuku yengwe ya go mele sogwana la maseko ke man of the match ya ka first man mo papadinye e o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadie e le gore e utshile mo matsogong ya go mese o sera gore one naga ya zechia na one naga ya Africa borwa
0: one one ba fana ba fana ka nete tshepo jwa le ntse ba teng gore Africa borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Africa borwa papadi e latelang ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba bantse ba tamela di 18 tsa Afrika Borwa me ba ntse hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ha re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provot ke nna ntse bolo ka ntle ka se nna yena ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng di papadi tsenu mamedi wa tsebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsi a ri ke nna ka mane o primudiba e ka mogolo sebelebele o ke ene ngwana mme e ha ke a bona ho tswile mang bana e ka mogolo sebelebele o sa tswakeng
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebeletse re go tswa khuliso modau e fela khuliso modau re ya mona ke ola o sa le gona ka molala tlhakoring la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogona le la ga sebelebele le tsenetse mang first man
0: ha ke se
1: re
0: tla hlokomela re tla hlokomela ngwana mme gore na ebe o kenetse manga one bafana bafana one Czechia Czech Republic kapase kwa Slovakia kuliso motawe anka bolo a ineletsa ka mane mohlakana wa bana wa ngwana saisi bantse ba mogotumetsa bantse ba mogotumetsa gore a tlawe kwano ke tla le ka sheba ka hotle bohle gore na ke se bapadi sefinga se tswileng
2: skin your sack

khatla sa phaello a fukutseile le haolo jwalo ba hlokomedisa hore matla ana a ranta ha e so ti ka botlalo baking ena kalendara ya moruo wa Afrika Borwa ka nnete e bobebe ka la bobedi leng ka jeno e leng maobane Magidela o tlo hlokomela hore mebaraka ha ene kwalwa e kwetswile hore ka nnete ya modisana ho a phatlalatswa dintlha tsa matlotlo a ka ntle o naha a Phupjane, mme la boneng lena ho tla lokollwa tlaleo ya tlhahiso ya difeme bakeng sa kgwedi ya Motsheanong. Athe mebarakeng ka mane ka Johannesburg Stock Exchange re shebile lenane le la top 40 la JSE le hana mono mamedihle ho na le ho theoha hwa 0.7% ka lehlakoreng le leng bond ya mmuso ya 2035 le yona e matlafetse ka sekgahla sa yona sa phaello e theohetseng ho 8.18%. Mme he ho seng hona ranta e rekiswa ka 16.23 kgatlhanong le dollara, mme ebile ke 21.74 kgatlhanong le ponto ya Britani, ka letlhakoreng le leng ke 18.57 kgatlhanong le euro. Gauta e rekiswa ka $4,130.15 ka ounce, ha oli yona e rekiswa ka $72.53 moko o mo ka moo. 011 Radio. We run the radio. Started from bottom, was rolling around in that Toyota budget. 011 Radio, the pulse of Josie. We dance again.

0: Hayi bandla, iyasho. Babakhe. Lebu phi? Hayi imnandi amangama siwayekeleni. Uyizwile ma?
1: Hey imnandi. Hey Lady Bell. Hayi.
0: Yeah,
1: uyiplanile, wayicula, wayisho, uyakhuluma.
0: Ile ngoma lezi yazi uhamba nayo.
1: Yeah, lezi.
0: Uma le athi chimsoro.
1: Unyakaza kancane ngathi awuthandi.
0: Ungathi awufuni.
1: Uyabona ujika kancane nje ngathi. Uyabona ngathi ukhathele.
0: Yeah, ujayivisa nje indunu.
1: Yeah.
0: Mara ukujayiva vele kujayiva indunu noma singathini. Okuthi abomama bethu nabugogo bethu bebagqoka.
1: Yeah.
0: So besingaboni izinto. Uthola umuntu agcoki i-tight.
1: Yeah.
0: Ngaphusha itsipa-tsipa.
1: Yeah.
0: Yabona? Umjayiva uya ngokuthi ugqokeni.
1: Yeah.
0: Kodwa umjayiva mawugqoke kahle, ugqokele kahle ufana nomzimba. Umzimba mawugqoke kahle uyavela uyabonakala.
1: Yes.
0: So abantu abaningi bacabanga ukuthi kwamelo ube ngqono. Bacabanga ukuthi kwamelo ube ngqono ukuthi ubonakala. Ayikho njalo. Mawuloku ene nabantu abadala bakhona abantu abadala abanemzimba emihle mara umzimba khona afuna ukuthi sonke siubone. Mina ngiqabanga ukuthi isikhathi somzimba siubonile sekuyisikhathi seenyinto enja manje. Yekela abantwana bakhiphe imzimba yabo bese nesikhathi nami ngibe nesikhathi sami nabe ngigcoka mara mina ngizange ngiwagcoke kakhulu mina ngoba mina nje ayi
1: mina ngizwa nje nokuvela umveza umzimba nje
0: netide mina ngigcoke ayi ene futhi mangigcoka beyilenga
1: why
0: ayi ang
1: bowuthenga big size namalitsatsi
0: in small bengenza I
1: vela ngoba uvela utiny vela
0: yeah mara ngine
1: wena phela noma ungathi ebantwini na 16 years bani abaphikisi bangathi hawo vela una 16
0: mara lento le ayisho ukuthi ngigcoke. Yazi ngibonile uma ungagqokanga kahle noma ukhuluma into serious umuntu indoda uma ukhuluma uthi yazi umkhukhushile abantwana hey kwasha izinje zothi manje uthi uzongipha nini phela uyangikolota
1: ingenapi manje leyo
0: dawugqoka ngakhona.

0: Either way, amadoda akhuluma nawe ngakhona.
1: Oh yeah, we advertise or advertise umzimba wakho.
0: Yeah, noma ungathi hey, niyenzani either way ugqoke ngakhona.
1: Le ngogqoka ngakhona ukuhlonipheka. Ugqoka kwakho ngokuhlonipheka kwakho.
0: Wakho either way umuntu uzokhuluma nawe ngakhona. Nginokuthi ngigqoke izinto ezincane uzomuntu umuntu sekakubhekile akaseka kubuza ukuthi umuntu atengisabuyelwa nantsetsetsule ngitsile. Manje ngiyabona ukuthi ngizosigqoka kakhulu mangiye stage ngoba nami ngiyafuna ukuthi ngaleso sikhathi leso. But izukulu sami sekangibonile athi kukwa why usakenyeli tight. Kiraki batli melo waka ubonilwe. Bawubonile sokuyisikhathi sokuthi nguvalele manje.
1: Uvale manje.
0: Yonke into ne, ya yonke nginezukulu phela.
1: Yeah.
0: And amonga gqokanga kahle nabafana estrateni bayakushela uzolokulwa nabo yazi uthola umuntu nje afike athi hey wena umuntu uyabona izinto ezinjalo ugqoka.
1: And bazogqoka atretela izitha.
0: Yeah,
1: and beka kanjalo.
0: And bazothi amadoda amadoda ayohlezi ku amadoda lento umgqokele yona. Into ayibonayo.
1: Yeah.
0: Noma ungayigcoka sexy, wayigcoka classy, yadura yenzani, kodwa into ayibonayo. Uyabona? Rosetse fela ka 5 minutes rona ra khaogana bomza tla ba le teng share Adams ka dikhangkholo re le bogathata. Nna ntse o na le rona mo 0751329986. Thembi kube ka mnanika
1: njalo. Sizobe sinawe futhi kusasa, nakusasa nakusasa.
0: The way
1: kanjani? Ni WhatsApp phela abantwana bekwethu bantu ni WhatsApp sicoxeni ngoba nani nenkinga enizibona ezenzekayo ke sikhuze nalabantwana bethu mani nalabantwana bethu hawo bafana nabafana bahamba bechama nje noma phi why mari emaflatini thina senkingeni umuntu usithela nje flatini uyachama khona lapho kuzoba khona abantwana abandlulayo bazodlala lapho. Hawu bantu
0: siyahamba
1: ake nizibambe bantu ake nizibambe
0: siphuma ngo
1: nizibambe nizihloniphe mani
0: siphuma ngona lady apiwe no mawelele bathi kamduze nisaleni kahle.

0: Worth it. Ke le rong fa yona gona mo go the afternoon take over ya 011 go mo yana o leletsa ke a Fifth Harmony le yena Kid Ink ba tla go yena ba re worth it na se tlhopa se sa Canada na se reng se dutse mo lelemeng ke tla ba ka tsona le the president Donald Trump ke kwa ba re o boletse sengwanyana fela ge le ba jira metlae ka yena ka moraga gore sehlopa sela sanaga ya America USA se bethiwe dintlha tse nne go ntlha e le nngwe kgatlhanong le sehlopa sela sa Belgium gobe go thiwa ge ba ria metlae ka yena ba re o re yena ebile ka sa fela a reka di-chocolate nageng ya Belgium moragonyana fa kerile ke re swere se yona sa mogopo wa lefase nageng ya Canada ke Mexico ga se Canada eno ba go thelela ga leleme kodu kore sehlopa sa Canada ya se tloga se re kositse botlhoko that is why ga se fele malemeng a rena le ga re bolela reno fela re Canada fela mogopo wa lefase ga wa swarelwa ka Canada o swaretswe ka kwa gola Mexico sehlopa sa Canada o gopolo gore ke sona se lele gore se le santšha setlhopa sa naga ya Aforika Borwa mo sesiwaneng sa lefase gomme re bona fa setlhopa sa Belgium le sona se ntšhitse setlhopa sa naga ya America mo e le gore ke dumela botse gore moporesidente wa naga ya America mo a leng gona o tloga ka nnete a sa kgotsofale ka se e le gore se diragetse magaso re ya napile re gatela pele ke e lesometharo fela metsotso re napile re ikela e reng ya bone gona mo go the afternoon take over ya 011 the pulse of Josie keep DJ Bomza ye le gore o kibakiba ka tsona fa gopola gore re sa go file sebaka sa gore o ka gona go ngwala mo nomorong ya rena ya mogala ya 0751329986 0751329986 gomme wa re botsa gore na ke mang le gore ka rata gore ka go thusa gore go gokaganye le yena ke re nyakiseng session ya rena ya jwalo go ba go tlofitlha ge tlo rata iri ya bone fela moraga fao re tla ba rentse re le gare re diragatsa re tla ba re beengwe gape godimo ga tafola ge rata fela iri ya bone.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie. We are The Pulse of Josie.

0: of Josie. Ke la bararo, ke la bararo, ke la bararo. Ke Wednesday le tjatji la seswai 8 July 2026. Go bla na re lutse twi go tswa ka mo mea go nya rena ya gasho ka mogola number 42 Andre Street ka mo Wynberg. Go melena ne go le ro le theleditse ga jwalo ka mo se le moeng sa go sa mamrato sa 011 the Pulse of Josie. O theleditse the afternoon take over ya 011. Na go rena re metsotso fela ke le sumi fela rena pele rikela iringela ya bohlano. O mo go bla re ka ira bohlano. No itla ba ile hore re amogela gashu ya ditaba itla ba re tshetswa ke yena Michael Scott moraga mowe re tla ba re amogela beng ba rena ba ile hore ba tla ba bile channel rena ka mo lentswe la ba bararo tatina la bararo ke se le hore tla ba go bolelwa ka sona ka mo go tla bona le beng ba ile hore ba tla ba bile channel rena o tswa gona ka mo mogatlong wa bona o ba bitsang gore ke lentswe la bararo le bana ba bararo ka la bararo Yeah, felo fa go mata raro raro raro raro raro.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on Zero.

0: ka mehla le matsatsi ya le yena mchaneso le nyana Ferentin Malepe me ho tloa mona he se re tlo ya ho tse robedi ya tsa qetela e le ndi quarter final tse tla bapalwa hantle ho tloa letsatsing la ne la hosane ka la robongwa tla be dithagwa tsena he mamedi tsa di quarter final tsatsing la hosane ka la robongwa ka la shume le motsomongwa o isa ka la le shume le metswe medi e ge ke mo amela jwa lo ka tloaelo FM ngwana mme bana ke yena kulube a boteng kwano mona ho 011 go songwanetsu
1: tobela wena first man monna ge shu ke tse ba ka se ke go da mise se muso ke lumeri sika mo ka barati ba thege ba 011 radio ke the pulse of joes le tlhola ga botse
0: ha botse ngwana mme a botse endorse
1: ya ke go tseba wena monna wa di endorse ga o monna wa go ema ema first man ba sa di banya ka banna ba go dula ka montlong ba go tsana le lena
0: e re ke thume ngwana mme taba kgolo ke ena ya papadiane ya maobane ya Argentina le naga ya Egepeta mo Argentina e apileng papadi ka dintlha tse tharo tse pedi mme Egepeta e ne e teletse papadi pele ka dintlha tse pedi noto motsotsong ya o qetela e leshome le metso e mehlano Argentina hlaba dintlha tse pedi mme nakonyane e ekeditsweng ya moletsaphala e leng optional time e fetile ka metsotso e meraro Argentina ya hlaba dintlha tse tharo ya boraro mme ka kakaretso Argentina e tlhabile dintlha tse tharo metsotsong e leshomele metso e supileng ya o qetela ya papadi ha re akaretse eno papadi e bileng le dipuopuo ha re akaretse eno papadi ya e bileng le ntho di ana ofela haholo ka mokotlising wa tlhopha sa naga ya Egepeta
1: ya ke nnete re mokoele yena mohlahli wa naga ya Egepeta o tloga a lili gagolo ka yona papadi eo wena first man re bolela fa ka monosa dinomalo wa naga ya Egepeta go sam wa ga Hassan re mo gopola ga botse ka African Cup of Nations ya ngwaga ola wa 1998 a hlaba setlhopha sa Bafana Bafana gona mo di-final eng wena first man gomme o boletse fa yena gore ga a na taba le gore ba tla reng a bolela fa gore ge ba nyaka gore yona Argentina e thopi ona mogopo wa lefatshe be ba sa di bile tsang tse dingwe tsa dinaga gore di tlo tseya karolo nka ba jere cup ye fela yona Argentina go bolo re naga ya Egepeta re bone mo motsotsong wa bolesometlhano mathomo tlhogang tla Ibrahim a kgona go nosa nno ya pele Zico in the on ka 67th minute a kgona go nosa nno ya bobedi ya go morata ra bona naga ya yona Argentina e boa morago e le gore naga ya Egepeta pele ga fao ba nositse nno ya bona ya bobedi ya go mebala ba Argentina ba belaela ba yamola go VAR go mera bona ba re ba le ba Egepeta ba dirile foul ge ba thoma move wa bona wa go ya go nosa yona nno eo go mera bona ba e rula out wena first man wa kgona go bona gore go bile ditabana-tabana tse ntsi go mme le yona nno ya Argentina ya bobedi le yona ebile le ditabana-tabana first man mo bone go ba tripa lesogana la ga Mohammed wa ga sala ka mola di 18 ja Argentina e fela ra bona tiragalo eo e sa emola go VAR ke ka lebaka leo re bone lefase ka bophara mo letsatsing la mabane ba lla gona molao la social media ba lla ka sona setlhopha se sa Argentina ba lla le ka yena malokwane e le gore be a tloga a swere papadie re bolela ka yena malokwane wa go tswa kwa nageng ya France ena Francois le Texia ba tloga ba lele ka yena le bona bathusi ba gage ke ka lebaka leo re bone ba le ba federation ya kgwele ya maoto kwa go la Egepeta re bolela ka yena Hani Aborita e le go yena moporesidente wa bona o tloga a ngwadile lengwalo a ngongorega ka bona ba letsaphala ba
0: Jwale a re shebe ngwana mme o ya ka tshebo ya mahlo ena ya Mohamed Salah hore ebile go nona le fao le mono e ka setana le ntlha ena ya bobedi e ba e tlhabileng go ya ka wena ebile qeto e nepaetsweng e nkweng ke moletsaphala
1: ei le ga e le gore ga ke e bona ka engeleng wa wena first man ke bone o kare ga se faul mara e fela ga o e lebelela ka engeleng wa e bontsha o kare ke yona faul ntho re llelang ga golo gore ke ka lebaka la eng e tiragalo eo e se aya kwa go VAR wena at least nka be ile go VAR ra kgotsofala gore ke nnete ga se faulo e fela re bone ba tseya tiragalo e ba sa ise gona mola go VAR VAR eo ka re e na le matlho ka re ya bona first man
0: ka tshotsholo ngwana mme a re shebe se entsweng ke mokotlisi wa naga eno ya Egepeta Hassan gana go tla letshwaolane le kang la Orlando Pirates lane le bontshang gore tlhile o na le kgethokgethollo ya mmala moletsaphala ngwana mme taba ya mofuto o jalo e ka mokenya a tsietseng ga kae le gotsa he a yena a tlhalositse gore ga kgathalele letho ga kgathalele letho gona FIFA ere
1: ya e ka motsenya bothateng first man ka re ba ka mo gopela gore a tle a tlhalose gore a na o bone kae kgethologanyo.

0: mo fapanya lipula tebo mokwena bela antle e ka mani e ka lutunga le lituna sibatibane sa leba ka lutuna la ne le le sa differentena
1: penalty e botse first man ka le sogona la ga tebo go mokwena e go me ra bona ena mo swara dino e a ya thukwela go me tebo go mokwena a eno sha ka thuku yengwe e go me le sogona la maseko ke man of the match ya ka first man mo papadinye e o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadie e le gore e utjile mo matsogong e go me se o sera gore one naga ya Zechia na one naga ya Africa.

0: amo fapanya lipula tebo mokwena bla antle e ka mani e ka lutunga le lituna sibatibana sale ba ka lutuna la ne le lesadi ferentena
1: penalty e botse first man ka le sogwana la ga tebo mokwena e go mera bona ena moswara dino e a ya thukwela go metebo mokwena a eno sha ka thuku yengwe e go mele sogwana la maseko ke man of the match ya ka first man mo papadinye e o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadie e le gore e utshile mo matsogong e go mese o sera gore 1 naga ya zechia na 1 naga ya Africa borwa
0: 1-1 bafana ka nete tshepo jwale entse ba teng hore Africa borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng hore Africa borwa papadi e latelanga ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano hore e tle fitlhe pheletsonga ya kena Czech Republic ka bolo ke ba bantse ba tamela di 18 tsa Africa borwa mme ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelanga ka ntle e tla agela jwalo ke Africa borwa ha re bone Africa borwa e tla sebetsa jwang provot ke nna ntsha di tsambolo ka ntle ka se nna yena ya Czech Republic bana ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng di papadi tsenu mameri wa tsebeletso ya 011 Africa borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ke nna ka mane o primudiba e ka mogolo se belebele o ke ene ngwana mme e ha ke a bona ho tswile mang bana e ka mogolo se belebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tshule mang ke lebeletse re go tswa khuliso modau e fela khuliso modau re a mona ke o la o sa le gona ka mola le tlhakoring la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogona le la ga sebelebele le tsenetse mang first man
0: ha ke se re tla
1: hlokomela
0: re tla hlokomela ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana one Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso motawa ka bolo a ineletsa ka mane mhlakana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa hore a tla we kwano ke tla le ka o sheba ka hotle hore na ke se bapadise finger se tswile

0: Afrika Borwa e kana ya hapa papadi tshepo e bateng hore Afrika Borwa papadi e latelang ha e ka hlola jwalo naha ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano hore e tle fitlhe pheletsonga ya kena Czech Republic ka bolo ke ba bantse ba tamela di 18 tsa Afrika Borwa me ba ntse hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ha re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provot ke nna ntse bolo ka ntle ka se na yena ya Czech Republic bana ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bonena kona ka ofela ha ke so bonile bottom sila ho hamfela ene o teng di papadi tsenu mameli wa tsebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ke nna ka mane o primo diba e ka mogolo se belebele o ke ene ngwana mme e ha ke a bona ho tswile mang bana e ka mogolo se belebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tshule mang ke lebeletse re go tsa khuliso modau e fela khuliso modau re mmona ke ola o sala gona ka mola letla gore la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sona le la ga sebelebele le tsene ke mang first man
0: ha ke se
1: Re tla hlokomela
0: ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czechia Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso motho a nka bolo a ineletsa ka mane mhlangana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa hore a tla we kwano ke tla le ka o sheba ka hotlo hotle hore na ke se bapadise finger se tswileng

Banna ba tshwere di cooler box. Bana le bo sebane-bane le bo mamane. Ke tshwere fa banna ba ba sa tshabeng dilo dikakapa. O tla ba 'irang?

wa hare le wena ngwana mmameri wa 011 o setse metsotso e supileng pele papa di fitlha pele mmalam khelele ke a mona le yena o thutse tu ka nnete ko o thutse o thutse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa ona ba tsanga ka ye mme re sheba he ngwana mme e tla rawa ke ena tebo mokwena ka kwano he ha re bona tebo mokwena o wa checha o khutlela morrawo o tla atamela a kwala mahlo tebo sa ngwana o tla tla ho yona tebo mokwena a e khurwela a rala la le tantaa.

0: Amo fapanya lipula tebo mukwena ba anche kamani ka lutunga leli tuna sibatibana saliba ka lutuna lane leli sa different na
1: penalty e botse first man ka le sogana la ga tebo go mukwena e go mera bona ena mo swara dino a ya thukwela go metebo go mukwena a eno sha ka thuku yengwe e go mele sogana la maseko ke man of the match ya ka first man mo paparinye o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadi e le gore a utshile mo matsogong e go mo seo sera gore one naga ya zechia na one naga ya Africa bona
0: one one bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Africa borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Africa borwa papadi e latelang ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 tsa Afrika Borwa me ba ntse hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ha re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provota ke nna ntse di tsa bolo ka ntle ka se nna henye na ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka nentse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng di papadi tsenu mamedi wa tsebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ke nna ka mane o primudiba ka mogolo sepelebele o ke ene ngwana mme ha ke a bona ho tswile mang bana ka mogolo sepelebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebeletse gore go tswa Khuliso Motau e fela Khuliso Motau re a mona ke o la o sa le gona ka mola lehla gore la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogana le la ga sepelebele le tsenetse mang first man
0: a ke se le Retla hlokomela ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czechia Czech Republic ka pasi kwa Slovakia Khuliso Motau anka bolo a ineletsa ka mane mhlangana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa bantse ba mogotumetsa hore a tla bo kwano ke tla le ka o sheba ka hotle bohle hore na ke se bapadise finger se tswileng